alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga nanga.

alivoe narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana